Looking ila, ang uso tagat ko sin ng ila. Uwa kisi mapiga lugo, uwa kisi mapiga lugo. Ula pitunga, malugin ila, ang uso tagat ko.